0: kwasi brawo itike nsuru to rosa hante uwo nya urade buti ubesu
1: ofia obi ene wa
0: pesin we pa chura nya chapter 51 to 33 jamia se ofia yo jaya ani ma di nkomo okan oko uwo
1: fefe
0: kwasi brawo itike nsuru to rosa hante uwo nya urade buti ubesu
1: ofia obi ene wa
0: pesin we pa chura nya chapter 51 to 33 ya no be ma so aso e
1: o se na ma so ni muja
0: na praise god
1: hallelujah
0: mi shit evangel ni na no kasem no
1: sa
0: akwadie na bo onyakwadie no otisuru no o se hwe wo ye boni bia me awurade aka me ana enka no
1: na bi
0: de ye na no ode ma wo se wanka bi wa wo aso dia ya untu kasem wo suru ho
1: na bi
0: untu nya ntia awurade
1: e be ka ya
0: wa na e be ka etu no wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pe dia mu won shao etu o kase wi o se ni o wa so beti ni wonya dia
1: on sha on for so
0: David chief Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yet mo
0: o se sai
1: waka dia ya kire o
0: nti enda no pe bible sem ka san kire o sai ya ka dia ya kire o
1: onipa ni dia wadehwe fi o
0: sai dia wadehwe pa fro nti enda no pe
1: ya bibia la sai
0: ayi amemrei amachin anadwi uti ni wonya dia so uti ka mu na utu kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de wade pa fro nti enda no
1: anya dia bia la
0: sai. Anya bibia sai.
1: Ade tena ye. Ani adoye pe.
0: Ani
1: ahobrasia.
0: Ani ahobrasia.
1: Nimu nyago pode.
0: Oh Lord Jesus. Ahobrasia ni bia ni awurade nenam.
1: Sa.
0: Obi o ya hanta bia ni dwaye omuade no. Wone bonsam nenam. Nipa de sani track kutcha take it track amwa. Wo kasa chire nipa so wuja. Kokuma shi ni o plan ya. Bas bi wo.

0: okra na atu mu no ompɛ sade ye no
1: gift obenye ye amane anum gya na benya
0: na nguase e na obenye
1: na
0: na
1: ye so free ho
0: ma
1: eh na wrem on fem
0: flo sey reto
1: da da free no
0: abla de yurachi wo ne sey de akire no ade on fem free no dia
1: wo pata bia
0: ji asem ni yo
1: wo mu pata bia la
0: so pata kulase ye mu man
1: wo mu atade mpo do so mpa on bre
0: se wo mu atade do so a
1: won bre
0: what ya asem no
1: eh
0: oh abla je wo da da gya
1: eh obiyiro
0: eh Mesi ado pay message e dia ma wo ne yellow card.
1: Wan hwe ya.
0: E ye yi dia ma wo. The next one no de awurade na wo.
1: And the weaver.
0: Some yellow card.
1: We ye na yellow ja. Yellow.
0: Ken ye pa.
1: Ken nyina.
0: Mesi so ba jimini wonim so wo kunu a. Ba ma nyansani ma wakene na ho. Na blanche ye won kwa na de. Da je bu eso da group. E ye so.
1: Osofo ken nyina.
0: Mesi so ba jimini wonim so wo kunu a. Bema nyansani ma wakene na ho. Na blanche won kwa na de. Da je bu eso da group. E ye so. Osofo no wani ti.
1: Na ma vision na awra ta da no om.
0: Hallelujah.
1: Amen. Om bata biala.
0: Obabu ho a na ya se ye ne da if you say ono anka se wonya 16 years no 14 years e no tia no ishake wura
1: package no waja package no
0: enti 16 years no yigu ba ko 18 years wo yi 20 years wo yi 22 years enti sake tesia we obenyini a obenya 2028 obako aware no na mema wa practice
1: kunya pentecost ni bia na orchestra center ante bia overdi
0: Ah,
1: no, tell me aja.
0: Ikura, oko fa ya first hope chapel and getting.
1: Eh,
0: aja
1: virgin.
0: Hallelujah. That's what. 10 years, 10 years. Wo ye. Onya 28 to 30 o fa sa o ba we beto ho so.
1: Oh. Amen.
0: Ezekiel verse 19 down no can seem.
1: Ezekiel 20
0: and that one. Ezekiel chapter 3 no. Eh? 3 no. O kan te ene 21 na. Na verse 1 na.
1: Wala sema me chese.
0: Ezekiel 23 no.
1: Verse 1 na. Ewurade sema me chese.
0: Ewurade
1: agbo ni papa. E ma ba enu.
0: E ma bi enu.
1: Ana ba kuma
0: ho.
1: E ma o mi zama
0: yin. O ma abre.
1: Ana
0: ba o blo nufu.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: O ma ba
0: mu.
1: O nufu.
0: O mi mi.
1: A hola.
0: Hallelujah. Nufu yes. E fa dua. Kiti na ati. Eh.
1: Amen.
0: Yesa susu. Na na na o ko ayi. Eh. Eh anketi.
1: Ne kro pa ja.
0: E ho no. Na so yi. Gerade. Ndio,
1: kani nyina.
0: Wo kwafati a wano ye, strafas we ye guba ko a. Obedu 28 years oba wa. Eno na atrot sam na kai. 5019.
1: Na no. Verse 19. O ma modor so,
0: ma na twama so.
1: Ani ka na ma brabre mu em na o obo adwaman.
0: Pasa oba we ya.
1: O
0: kai
1: ba wa. Bi obo adwa.
0: Bi se ma ba si. Gerade. 14 inches. 10 inches.
1: Yo kura ye nyina na ja.
0: 27 inches. Na sai kire yi oye mbogba so ko se wa bi ji sati e ba sa na ni nyu
1: da bi
0: e ma na ni bre ne mbo
1: won ba te fodi
0: won ba te se
1: enfo di won ba te sa ponko di
0: na wo mo ho e te sa ponko di ta ta ta
2: okay
0: market ma ebunu e ba sa na ni nyi
1: ne kura pa
0: sister wrong direction and I won ko no obi kunu obenya problem Obi yire ablatia de mi sabe gun ni se tu
1: obenya problem
0: Ti asem ni ye
1: kan ni yada
0: Uko problem 7 a O sha verse 1 na confirm 22 a
1: je mo nso oba
0: na ufiti 20 no e ba no a yen fa shemu ho
1: pa foto ni sika kura pa foto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse 18 no bra bra
0: No problem.
1: No, mame ye
0: gusa. Tata sabu mebusi metire enso. E ho ne ye kan. Na obi koshia obi yire. Na be ma na tukwan meboa.
1: Ne kura pa.
0: E na oba ne sisen.
1: Oba ne sipre.
0: E na oba no kase.
1: Brahma odo me ye gusa no.
0: Brahma odo me ye gusa no.
1: Refa kono de ensepe.
0: Na ye fa kono de enso ensepe.
1: E fie ready ho.
0: E fie wura nya de
1: ye. Fie.
0: Mi kura ye de.
1: O tukwan.
0: Okọ bedroom.
1: Okọ titiri.
0: Okọ Italy. Okọ le. Oko US, Canada,
1: people
0: wa China,
1: o
0: mai.
1: O tuka go jijiri.
0: Ah, ko.
1: O first kind of photo akura.
0: Ah,
1: ta no kru ma tuma sa no bebe. O de bro no.
0: Wa fra mi.
1: O de
0: bro mu no bebe fi.
1: De kru pa, o de bro de
0: so. Sister de pi.
1: O na no fremfrem nya no de
0: ko. Na no fremfrem nya no de ne ko.
1: O de chew reverse na chew.
0: Wa na blanti. Sister de ni sa fa pe. Di na chidum. Te se.
1: Na no
0: verse
1: 22 no.
0: Ba bro sham wo mu.
1: O de chew reverse na chew kuku no.

0: ne bo de na wo hu no ewrade wo hosha ne bo ofo
1: efo
0: haleluya
1: amen
0: enti nsha de nipa hwe de mo hwe de onyakopo ye de ade to aso ye
1: o se na sana titimremu no
0: titimremu
1: e ma konkron mo sum nyankopon
0: e ma konkron papa bi sum nyankopon
1: o mo hyehye wo mo ho
0: o mo hyehye wo mo ho
1: ebre wo ho ase
0: e so pa wo mo nta de nyina chi ne ebre ye ho ase
1: ama won kru no
0: ama ye kru no me nua ba wo bu kru ana bible se kru ne ni etire nya sa na o kan haleluya
1: amen
0: Kristo ni ba ugu kunu ojidi ni ba kramo ni ba ugu kunu ukuru ka ba kunu akamienu okamie sana twaso ai
1: o se sana sela etie abraham efere
0: mi sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ande kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: enna se woye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na munsu ahundie biala
1: moye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose akronom so monno moyere no
1: sa
0: se de kristo so da asafo no god no ho mai mai ablatie ya do yere ya kokro yere
1: sa
0: ka sampa tra yere
1: oh
0: baba bitum bie na no mekra meba wale okra no na majuri ya me mehudie ye yam koyo ho ade be makwa sia ka emi ma me pa
1: amen
0: mehudie ye ya me koyo ho ade krokro yi ne ka sempa to ne trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi ebi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo ho na wade ye na ngu
1: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ye mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwan ankwala nge diade na wade na gu no ebeje na mno mie no atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre dio no
1: chemudu ba ko
0: o se sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wade ne ne ye ne hu no
0: ye de ne ye ne hu no
1: se na de ye beye
0: ye a na de ye beye ye a
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu shakura we Shuban she ne wo mo she tia no.
1: Sa.
0: Eja te san kole.
1: Hmm.
0: And nothing climb. Akura ne tikuma she. Ye beda ne atete akura no.
1: Enye yi.
0: Hallelujah. Awade na gumo bi apai ni we.
1: Sa.
0: Enkola etutuo won konfo so nya ya wori jaye. Ena wori jaye ye tu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong. And now black here say what guy or baby? What promise or baby? What promise sister be? What promise blood be? Me ni aba. But my this is on one ya. What ya we yiri ya ya ya man kole ya droye. Basa basa basa basa basa. Twaso, wase akulampu ya di ni ya ne ya di.
1: Abaframpu.
0: Abaframpu.
1: Ni ni ya ne ihuno.
0: Ehuno. Afi ya huni wia. Ni ya tene tina kura anu.
1: Sa.
0: Enani ya jana ya betina si ya tene tina kura anu.
1: Hmm.
0: Shaka ura didi nda.
1: Amen.
0: Ni ya titia kura anu. Na. Shadio bi. Amo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21
1: Proverbs 17 verse 21
0: Wose sey
1: Wose dia owo akwasia no
0: Bible sey Se wa mfa wani anhwa wo ba Na owo akola ma ne beye kwasia
1: De owo kwasia no
0: Aha
1: Onya awrehwo
0: O ah wo bete ne yache wo ba Wakonum wi
1: Yes
0: Wo ba na akobokro no aye kunu no
1: Mm
0: Bible sey Ena ne yagaman tenasia ntetimu mayie Na se wo ko wo kwasia
1: Owonya awrehwo
0: Owonya awrehwo Akra ne banyi lo akwa yekwa winhani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anije biala ni ho ma ojijentwe agya.
0: Bible say, anije biala ne ho ma deju agya. Na kola no, na jase ne agya ntiti wo ye.
1: Enya brama no.
0: Yentia ye ma wo.
1: Da bi.
0: Ye fra na junior junior.
1: Mm.
0: Senior, eni ye senior senior.
1: Ya.
0: Mama, dress. Mama. Ye fro kola no ma kola na ye tabata. Ye ma wo.
1: Da bi.
0: Ye fra na junior junior.
1: Mm.
0: Senior and your senior senior.
1: Yeah.
0: Mama, dress. Mama, your front kwala no man kwala na ye tabata. And obi dia obi bo.
1: Da bi.
0: Tane no ye bo ye tumi chew, ni a show. Ye ready akor port to achro papa say body say enti. Na papa sa aka ho. Sia, etumi ko ebo boswo, ekor school, ko one and the party teacher say, so nim na do sa kemi baibie wa. Ehun sa ba tan ne mobo.
1: Amen.
0: Awurade, wo wo sa ba tan ne mobo. Twade abo Proverbs chapter 10 verse 1.
1: Inshallah no me.
0: Bible say inshallah ne no me.
1: Solomon mebusem.
0: Solomon mebusem.
1: Obanyansafo.
0: Obanyansafo.
1: Ema na gani enije.
0: Oh, obanyansafo. So tete Obama, oye onyansania.
1: Oma na gani enije.
0: Wa wani baje. Wa tete Obama na ko sku ahwe no. Akra

0: beye lawyer be disofo akra beye judge wa beye mp akra beye secretary bank manager ukọ bank wa yesi bank manager ma mini man ba bi man ntra ana wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster akele akwani nya
1: oni beje
0: hallelujah te to ba na safo a wankasa wani beje o wechi
1: asia ya ni
0: mo awu ti for ni 20 am 2 yegu awu se ena wo mo ho chire wo mo pa because o ma hwe na ye yetumi abua won
1: o ma ye mo bo
0: mi nya me mawo na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya sa se e wo se me so me ma ma wo no me ye den
1: o hwe wo mo
0: o hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: oba nya safo ma na je ni je
0: oba nya safo ma na je ni je
1: na oba kwase e ni na wure ho
0: na oba kwase ade e tem bia o ma ni na e wure ho sa sem bi proverbs chapter 29:15 proverbs chapter 29:15 tete uba ni ye pa eno bitum di abanoma ekọ wale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akura ne de anya obanji na asori a odini pupuru asembo verse 50
1: ani enim kan
0: abro sey ani enim kan nya akura chino anka to aso
1: e watu no sraha no
0: ofura yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwara ne bo be yato omo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won enani ye jati ba bi hallelujah me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase anyina gu ani mase bata ni jimia wa jimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni na kra beji na tama agu na ni mase wa ma me yura ho ama papa wa ma me yura ho ama papa wo se akora ye to no sraha no
1: Oma
0: nina enim gua ade ade
1: gua
0: se oso utok akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo gina hwe wani matwasi asa okobo ba no asa wa fele shege urade din
1: be
0: 17 ne sheshe
1: tretena wo ba
0: nti babro se ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na wo ma wahome
0: na wo ma ade ade wo ma mo hwe wo ma mo ko school anka ene be sifie akasa ma wo a wo mo le last ke mo wo ma wo ma hwe wo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo ma no wo mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura de ye se wo be hwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no ewade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo nya obema ho one bi obedan etu ye ba tan ya utie mi na na sa wale say ya ba wadwunu ma hwe ye papa nkwala ne wade de ne ma wonti ana wose se enya wukunu enya wiyere 70
1: aka wo ba wahome
0: na wa ma wade wahome
1: na wa okra ni ka
0: na wa ma okra ni ka chapter 20:13-14 proverbs chapter 3:13-14
1: wose aha emfa atenatene nkame
0: abofra ntiba bo sei emfa atenatene me nkame abofra
1: na odi abahwe no
0: na odi abahwe akora
1: ongu odi abahwe no
0: odi abahwe na
1: obaje ne kra afra samando
0: obaje ne kra ade ade
1: afra
0: samando hallelujah
1: amen
0: solomon david ibewu no friend ba solomon no otu ne for chronicles wo wose me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa suye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen emfatenatene nkame abofra
0: bible se emfatenatene nkame abofra
1: na
0: wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni nko hwe akora no a de mame ne papa ne baba be ye no eti akwara ne se ye a ene wa ne se wo se wo school akwara ne so o mumle bebre o munye o mudi ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se ene wa no no eti wo se akora ye to ne sra ha no
1: ogun o mame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se na se wo de aba hwe no
0: na bible so de aba hwe na
1: ongu wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
1: wo je ne kra fra samando
0: na eno ansa na wo je akora ne kra fra samando ene aba ta bebre nhwe ye ma ntia ma no bebre anom hwi ebi no makọ ye akọnyisafo awu ebi abọkro no ya che won ya ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se

sani se mo bo ba ku ye di ba ayesu bi sa won se mo ji se metu mi aye wehi amde ani wure ye o se u betu mi aye na yesu ne ne sa o de kan mo ni cha se mu ji no mu ji di mo nkwa enye sa ma mo mesia ho na ohu na de amno mo ho a he ade a che sumpo

international airport wo die ni fra urade nti uti se mali niger ena wo kosi nwura mu baabi na kosi gadafi krom aw se wasade waba because wo to fo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanso a ugina odafo ena se odo ho bema urade na wada no wachi dia ma wiase yedie ene ni mpansem ababa wa wasi so to buase papa papa ena no young girl bi wo sire sa ne ni age na mi busa ne se ura adede wani age sa kwa no yi mobile phone blashem phone yanim e bla bi am ne na shisha wade e na wako di america 8 months ni o e na wanya green card e na wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say tin no kura no ono na yeye che no me ni awade e nya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni say Jesus Christ ono ne yebeto de diri daaja kopo asene ka emi ma odofo asumdwe ani awadiem awadiem mama bebre abadam bebre wu mama bebre loss of life awa awadiem tell you say awadie anya asumdwe sa se said awadie ni si ko se ni menia ni pa nyina wo problem wa awadiem so pa asumdwe fa wo tu awurade so ate awadiem mama bebre asai obi anya loss of appetite wanyale den so ontimi nidi awadie problem ena no die si achim side wa e ba daily graph obi yira hansa ma be da kuro opon obra na si ofi okwa na so ti ho oshutu no ese ku na konta wi no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina dida da ho e wo daily graphic ye na so hwe mu a uhwe mu a so yakopo be sesro na obra tero dan so se awade ni se die si ko no change sha fo kra ne be change fresh aso fo kra ne be change fresh enye easy ajo hoko re ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector yi tro obi anu masem I tell you wejo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply handcuff o mienu inside mokopo ma mebelu valence bibi anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to wate awade ma na dia do minia me tue urane fo papa mbisa se waje fiese wo si 26 years na me wo se 30 years kura wo ntwa because matthew 22:34 eko no wo se fo wakoma na okra ene wadwen fa de urade wo nyankopon na me wo se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adam america man na me gina urade asem tu ne fo se wa mamodri se obeda ne na koma nyina de ma urade na odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da chia hwe abrantie na nsan ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gina urade.

stay ya shuma enze na bombe ya shegu bol ya ni abacha sha hanso sha weda na me shubom ya pampa mutu se kombi fu enko cross na sura fana chi afu hata noa mabro enye ize che wajolof ni shegu bol na mu se winya de me ko caps makoma ku 2 point na se de ya numu nura kesi eja ya de point kombi fu enko cross na sura fana chi afu hata noa mabro enye ize che wajolof ni shegu bol na mu se winya de me ko caps makoma ku 2 point na se de ya numu nura kesi eja ya de pole wa na ja ya ko tra tra tra ka crack eje duro so ya to palace tam bi awe na lo pin bi di ama esika for press room number 72 awe pass anu di same time from you no anu mi so e rock dey say wo sika ni wu ani te urade bu sa solomon say di we wo sima mi nya na ma me ni huru mu sa kesi urade bo sa kesi fam fam odo fa sa ka mi no mi e no urade bu sa ya akedi ya be pe fre urade ho ti u chapter 73 em be ni trend and na di next and na obi a person nya no ho ansa na wadi no kura ba.

0: sister minu aba sister wadwen chakra wadwen na sister osu na uban na suban de tia wade aso no enye ama okru wira ho nyankopon ndrowi pepe yi adwuma afu oba yi adwuma yi adwuma yi adwuma sika sase so wo toni nsem afa de okoy yi kuma me me fre na on fa fi amka gama no e tino 3 months nim da me nim fesi no da
1: ei
0: nim fesi de da 3 months so fu edul baby no me pede me num edul na me wu na me fi wiase na asa oy me yi an wa jiska ka bi on de ko am so wa me num edru mu yankopo pa ma boy ma mo dibe ay mo ya e ma do che
1: bidi
0: mon sachira madwen na mo mra bre mo ho ase fisa wadie mo nkonta obu ache urade ya do ma next week na be sa betwa na mo abrochefo mo hwe mo yi na mo hwe bi gana ha no akika akika no do so do ba ya wa ne na wete ha ya fo wo ja wo bo betwa bla me wi aye too late ade be wa nhu so mfa so wa na fetutu na fe mu acid di dem di yesi

0: ɔse na ma wona wo wura no agyidifo no eh emu wona nimtia
1: nsha ga wura de
0: amen
1: okoje womo a womo wo wura no
0: agyidifo
1: se agyidifo no
0: emu wona nimtia se woye anuanom
1: tie ne ye pa
0: an
1: enya wadwere se bla na wo hye na se no bla na wo hye na se no enya wadwere se bla na wo hye na se no
0: amen
1: enya wadwere sa se bla na wo hye na se no oye wunu yanti ombla wo asem
0: sa ose ma wo mu wo ngwa na jidifo emu wona nti ase woye onuanom na mo wonso mo yie
1: ti wonu akura na wonde ne yie adwuma
0: ose som ni yie
1: ami ba ko papa ba
0: ose som ni yie
1: abo ne se bro ho ase na som ni yie
0: sa efrise
1: efrise
0: wona wonya yie no mbrebi
1: hallelujah
0: mo ye agyidifo ne adofo
1: hallelujah
0: amen
1: unu yankasa kura ne ne fiti maami ba ko papa ba ko
0: ose som ni yie
1: bible ne se se wo hye na se na se o som no a
0: som ni yie
1: acha sem no
0: sa
1: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
0: wole mfi kura omunu sanity
1: ofa nya adwuma
0: ndabi so se we de fi adwuma
1: o bra adwuma kura na wose wo hwe ni yi
0: sa
1: timi ka chia ne bra yire se awura wo yi adwuma ma me nya ho ho
0: ndabi we de
1: ne bra pa na wa bi adwuma
0: ai
1: enti wo ntimi nya me sa abofra ti ni ye fa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne yenhyira
0: sa
1: ah madafo bi jo otos papas mazi one ne wofa hallelujah
0: amen
1: ne wofa na ne wofa fa na abofra kitikitikit spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wofa hwe ne din sa se ah jo me bie store ne bia ma eno ano no bibi ma no koto no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine udurwa tese o taade akura se bia blante ni sibre no wase ne nani mu tinti
0: ah
1: o taade akura wu gina ho che
0: sanity
1: enipa egu ho no we di sika na mu wiom we di we na mu ben
0: mo ba money na na mu
1: ishanka
0: wu amen
1: che asami ye fa aho blase di onipa kwachi
0: sa ɔsɛ na wei na kyerɛkyerɛ wɔn na tu wɔn
1: bible sɛ wei na yɛnkyerɛkyerɛ wo
0: na tu wɔn ho fo
1: yɛntufo wate asɛm no
0: saa
1: abawea bi kɔtena a obi nkyɛn genesis chapter 16
0: genesis chapter 16 verse number 1 atifi asɛm ɔse hagar ne ishmael
1: hallelujah
0: amen ɔse na abraham sara nwo mma no na o afena bi a o ye misri ni
1: afena bi
0: a o ye misri ni
1: ene ya beka se maid na ofri misri
0: a ni din ni hega
1: ni din di hega
0: na sala ka chira abraham se
1: sala ka chira abraham se
0: ke erode sima wo ho kwan
1: erode sima wo ho kwan
0: enti kwa ma afena nchen
1: kwa ma afena nchen
0: e bia menya ne homa
1: e bia menya ne homa
0: na abraham tie sara
1: na abraham tie sara
0: na abraham tina ke na sase so firi shi adu no
1: aha
0: abraham sara fa na afena a o ye misri de ne man kunu abraham wo
1: sa
0: na hega ho na wanyinsan ye na wo hu sa wanyinsan no
1: o hu sa wanyinsan
0: obu na wura no nimtia
1: yes
0: na sara ka kire abraham se amen
1: tinyinsan ne ba yo susu
0: ah one ne yepe one ne wura ne yepe
1: sa na blantie bi fira kura ti abetina hanu ma onya account
0: onu
1: mi so ne ne brab ne braye
0: ah onya han dan ponie
1: hallelujah
0: amen
1: ene ne aduane kura ne braye bi sura aduane a on pese obo wo
0: eh
1: hallelujah
0: amen
1: si no ma na sele bra yiri yi ne bra shirt bi enu beguma no watwo
0: wo be kasasa onsi
1: ti ni ye fa be bi awurade de wa hye no bra ho ase na hye ho
0: sa
1: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na wo fo so so wo be pia wa so be hye
0: wa so be hye ro
1: ye wo nkofo a awurade hye be bi ho ase hye hallelujah
0: amen
1: tem bia me ta me kan me kire wo sey wo firi be bia o se be bia wa firi no wo firi ko wanim
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: wo wo se wo firi ho ama baby ana wo no wo koye no wo ntimi an kosura nsene baby ana wo no a acha se wo move wrong place
0: ai wrong movement na why and mistake e si e pa

0: because Nyankopɔn wo nhyira nipa ɛmɛkyire
1: dabi ɔdo kɔ ani mu straight
0: nhyira nipa kɔ ani mu
1: an
0: nhyanka wura
1: amen
0: ti asɛm ni ye ti ko wase na blɔ ho ase
1: sa
0: ba wura ɛbrɛ ne du na sɛ wurade na yi wo firi hɔ a wobɔ wo sɛ baabi a wo bɛfiri hɔ a wo bɛsan kɔ no wobɛkɔ wo anim asene akane baabi a
1: na wo wɔ no sanity
0: nhyanka wura de
1: amen Ose na ohun se wanyinsan no.
0: Ohun se wanyinsan.
1: Obunaru na nimtia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mlantia ne maba wo bi efiri se wanya wo ho.
1: Ai.
0: Eti sese die. Wo wie.
1: Sa.
0: Umuni pa bia.
1: Mm.
0: Ti asase no. Na ebre ba sa no.
1: Ose na sala kachira Abraham se.
0: Na sala kachira Abraham.
1: Asamboni na wadi.
0: Asamboni na wadi ni.
1: Wadi mi da wo so. Na me na me de mafuna. Mato kukum na wo hu sa wanyinsan nti obunya nntia awade mumi ne hu ntam aten
0: sa
1: na Abraham ka kye Sarah se hwe wafra wo nsam ye ne se de eya wani suo
0: sa
1: na Sarah bre no ase
0: na Sarah ye de
1: wo bre no ase na odwane firi ne nchan na awade bofu ko hunu nsuo no ani wam
0: ofiri ho a okɔ ye no
1: awade bofu no hunu nsuo ani wabi hu asere so so akwan so nsuo ani wabi hu na wo ka kye Hega, Sarah afnano.
0: Sarah afna se.
1: Ufri hina wore koyi.
0: Hina wo koyi.
1: Ose. Mhm. Mifiri miwura Sarah anim na meledwane.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mifiri mewura Sarah anim.
1: Ana meledwane.
0: I just were moving wrong that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka chenu se.
0: O ko ye no na duane kra ho odin wo sere no.
1: Sanity e. Nsuo mponya bi na wanom.
0: Nsuo ho odin.
1: Mhm.
0: Eti na ebra Yakobon de beyi na firi ho no.
1: Na tam ne nsu ye. O pre ne ho.
0: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
1: Sa.
0: Oya se urade do ho urade ba ma ho akire
1: sa
0: je ni e pa ablantia wo de sa bo wo bla wo se waso aye
1: shi ti se wo twi kra ma
0: me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a wo ko soro sina ka ne ba bi a na ho wo
1: sa ne tie
0: urade yi shira ni pa nko fo mo
1: nda bi
0: ti ba bi a wo firi ko ye no ba bi a wo firi a wo ko ye no se wo se ho no de na wo dada no Na why destiny baby a wo eneya
1: and na why wrong movement
0: na wo say why a big mistake
1: sanity e
0: ese se baby a wo firi ko ye no e ho e destiny ka ni baby a na wo no eno na firi awurade
1: ah
0: awurade amfa ni pa bi a nhye ni pa bi a sese ni pa ni akwa nsom ne sa kofem
1: da bi
0: ni pa ni bewu firi
1: wo bre so beyi wa firi ho
0: eduro bre bi a awurade yi ni pa o se Oma mobro ni so efiri futurum. Nshira ga urade.
1: Amen.
0: Na oyi mobro ni so efiri sumna so. Nte duru ba bia woni pa bia hye no. Urade to ne bo ase yi ni firi ho epega ni. Na mom se wa mra wo ase. Na wo de opɛ, wo nyansan ni nim bia ani ahoma so efiri ho a, wo brɛ paa.
1: Sa, waso ye hye rof.
0: Nti efe asam no kosi sɛn.
1: Ose na wo kan se Hega Sarafna
0: Hega Sarafna
1: Ufri hina wo ba
0: Ufri hina wo ba
1: na wo le ko hini
0: o kwa hin
1: e na ose ni firi ma wura Sarafna ni na meledwane
0: Hallelujah
1: Amen na ba le ba fo ka che no se
0: abaya pack in a bag
1: Mm
0: ahoma chi ya dia dia na wo fa yire titi
1: ah enti wo ko
0: eh
1: tam ne so be sian bo wachi
0: wo ye me masam na wo fa yire kan
1: he
0: wo
1: mi na wati kwa pa
0: tam na wo fa yire kan
1: eh
0: Ishaka ura
1: de. Amen.
0: Udi dia wo wo horo ncha sim.
1: No go kan wati kwa pai. He.
0: Onu wo fayere neti. Udi dia wo horo ncha sim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi a wo nu wo fayere neti. Onu wo bla pan ne yire neti. This year nyane wa san wa ko horo ncha sim.
1: Ai, apra kwa hwan edia man.
0: Mu atwotwo wa. Ko she jaro wa abo hwene sha te se koto. Abede na urade ashira.
1: Unya nshira biara.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Tiene tiene yefa.
1: Na urade bofo ka kye ne se.
0: Ene urade bofo ka kye ne se.
1: Sanko wa urade nchan.
0: Sanko wa urade nchan.
1: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
1: Se
0: kye se. Ebra e wo se odi firi ho no.
1: Tam nso yi. Sa.
0: Bla. Ebra wo se odi firi wo fa nchan su yi o.
1: Ai.
0: ebla wo se odi fiti odi twe ho firi wo sister ho nsoe
1: ta me nsun ma wo
0: ebla wo se odi fiti adwuma mu no
1: nyanto boase e
0: odi firi ebla wo se wo odi kak driver ni ka wura ki kwa ma ne nsoe
1: ai wo pure ho awaso be yeshi
0: driver ya kese samo ko tuki sum na da e ka wura iso mi se kiku
1: six months in spare crab spare crabo
0: e se license crabo
1: han spare
0: okori ni ukraye ne ne ya
1: spare crabo
0: okori ni wa onye dwuma bi amfa
1: sa ne tie
0: amla ho ase ahye ho
1: sa
0: e sha ga urade
1: amen
0: e no tin station na we no do a wan shi coins ye proma no we to agura no waso half no agu ogbu su osusu mu
1: ai
0: otimi bu ma de to agura no kraye me she
1: na no kra pona basura chiri na ma
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eso aka ni wana na ukwa na wana ubo.
1: Sa.
0: Ahoblasia we nyenti.
1: Ana waso wa ese.
0: Wachi di okachire Hega.
1: Wasi sanko wa gura ni chen.
0: Sanko.
1: Nako bro wasi chane na yase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: In the screen ya ba ya sanko.
1: Nako bro wasi.
0: Wasi se wo fa yire ase.
1: Sa ne tie.
0: Sanko ko bro wasi se wu nya panyine nyine na
1: se. Sa ne tie.
0: Sanko ko bro wasi se wu nya panyine se.
1: Sa.
0: Abema wutie me. Ubana say I will take confession with you.
1: Aye. What's up, baby?
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What's the sign called? Uko Genesis 13. Abla JB and your friend the Lord.
1: Sir.
0: Abraham, Mimi Abadu no.
1: Aye. No what for see?
0: Abraham ni Lord to the Abraham Nam Sa Udia Kain.
1: Genesis
0: chapter 13, verse 1.
1: 13 verse number 1 no. O say Abraham ne Lot din titimu.
0: Abraham ne Lot ye de.
1: E din titimu.
0: E so no ne nanamu.
1: Ai no ne ne koba. O say Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
1: Ono ne ne yire. Ni dia wo wo nyina.
0: Na wo nyina.
1: Na Lot nso.
0: Na Lot nso.
1: Ba anafo from.
0: Ono nso ba anafo.
1: Na Abraham nya ne ho se.
0: Na Abraham ne we nya ne ho se.
1: Mwa ne nita ni sika mu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
0: Show blow ho asia. Obla be pejam
1: sanity e be mwa nya ho
0: hallelujah
1: amen
0: se e bi na ye father next year nke sa blanko so ko bi e ready
1: ai
0: se gana ni bi na ye se father
1: ah enko twa ne ho kra che
0: ishanke
1: ure amen
0: ke sa blanko so ko bi e ready
1: sanity
0: no no so ai da letter gina
1: ai na ye bo ni din akese ma no
0: hallelujah
1: amen
0: maswa
1: O si, na Abraham nya ne ho se emwa ne dwete ni sika mu na odi atutena firi anafo fam kodru better
0: atutena kodru firi anafo fam kodru better
1: de aka ne na ne ntoma dan sie no
0: aha
1: wo better no anim ai ntam
0: aha
1: de afale butia a o si no kane no wo
0: sa
1: na Abraham frɛ awade din wo ho
0: aha
1: na Lot nso a o ne Abraham nam no
0: na Lot nso a o ne Abraham nam no
1: wo nya ne nantwie ne ntoma dan
0: hallelujah
1: amen
0: eti wo no so O susu se de Abraham won onu
1: so onu so obi ai
0: wana
1: sanity e
0: de Abraham won onu so anya bi
1: sa
0: sanity dia onem le no ho ase bi
1: da bi ahoma so sha ase ya he na so be yeshi
0: hallelujah
1: amen
0: ye we nipa bi wo ha enem nipa bi so na kan urade pese o fa so shira no
1: sanity e
0: na so anto ne bu ase
1: da bi ene na so ayeshi
0: e komo de safo de nyina
1: ai
0: You are soft one kitting, be a normal year soft war and pain will be numb. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yako Tuna Boasima Radina, you know, a pejana man of Cosro. Over to a radibet to a pejana Cosro crash and the soft one, I know you,
1: sir, and it's
0: telling you, Yanko problem,
1: sir.
0: As Rene, Isanko Radi,
1: Amen.
0: Okwati fellowship. Ishanke urade.
1: Amen.
0: Eti di ofiri mi ne ye. Zibi man capsules ano nso akwati zibi man capsules na baba.
1: Ai. International ka ho nso.
0: Hallelujah.
1: Ai nso ka so akwa enu.
0: Ono members nru 20.
1: Ai.
0: O de international so.
1: Nso ka so akwa ebi ni ho.
0: Asol ne kura ebi ni airport residential.
1: Ai ebi kura ni ho.
0: Kura airport residential ya ke be fa so. On the airport to Kwanswa.
1: Obey any place. Obey airport, aye.
0: If you not flow border cry binio.
1: A binio.
0: Saka idea and that's what I know crown. A fawa flow in a Kwanswa Ghana gave a fancy fucker crown.
1: Aye, international.
0: Amen. blewose na urade mpagya wo bahu aso fun kiten kiten kiten kiten o ma promo na o ma standard to bua si ma urade you are o you see see o he lot of pre me wa
1: ai
0: na lot o kai wa eto aso a na lot efefe de na lot ni Abraham
1: sa osana kasa kasa
0: akasa kasa
1: ba Abraham mwahwefo ni lot mwahwefo ntam amen na benimu na Canaan fo ni Paris fo tete asase ni so
0: e wa na lot who say what Abraham wo mu obi a
1: ai
0: etwade
1: yen he say be same ni ma me free fio
0: sa ne no ma na puo e no kwotena Sodom
1: and Gomorrah he na wi na so ye shi
0: busa ho se e de na to
1: o si
0: busa ho se de na to no
1: na Abraham ka kire lot say mesra wo
0: mesra
1: mark sakasa ma me ne wo ntam
0: mark sakasa ma ye ntam
1: na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam na ye nuanom na enya asase no nyina na eda wanimi mesra wo
0: mesra
1: wo hwe wo firi

0: ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na man ho na ka na wuram awie no na gate na asase ayete su akodie
1: akodie na da ma oda sani asase so
0: eya akodie eya haw eya mane oh hey wo de hwe koko keke kura etutua wo koko be fo bi kura utu no nti nyakopo de tutua wo to no eno kura no to kema no wache wo
1: on side
0: isa ke wa de